consistently continue to drink consistent ke mamale o ngunutiko nga ona sengani ndona nga ona ona ngule dava kino ona ngunutiko nga sa kambin binti na bikendar na vosengo na consistency na nondaru sa ngunu waso ma ngunutiko nga mana to urungo ndona lenga lebu bikendar na ngonungo kwa na vosengo na complacency endando vaga wele wele na bunga na nga ona kanda santa ngule dava menda ngunu mana to urungo se na uzi wa inimbulango and the sangule da banda sala ivangrata le sona ngudiwai se sona toyu se ne vedre buru buru niwai menda le ngunu kina meranda kunu menda kunu yakina na bodin la matagan kuwa au buna katanga mo vivala ngangata kitiku ke ba kausa tava tu nan rakin rakita ni mbula ke ba kai mbada tiku na nomu mbula mo yalo re rekena ngau nango au sa surre ba ga veiko vaila ngangata kiku re rekena ngonu gomo vangrali stalmanda no udiwai ngo ena udingwa yo ingona bakangu na kena katu bandundonga o Jesu Kristo na kena katu bandundonga na ngone turanga o Jesu Kristo yena mbula mendaru daru lesu kina kina na kina udingwa ingo mendaru kunen na udingwa ingo mendaru kunen kina na mbula ngo kuna kata mukabe ko tena matakani kuwa Jesu na kena katumba na vanda uta o kwengo na tola babiko kina nomu talai rawa rawa ena nronro kina veiko na waingo na nomu waka rorongo kina ndomo ni alo tabu ena zingomu kina kina nomu mbula na kau kaua mona rauni tunga nga kina ena venga una kosotaba kina na nandrenre ena nomu ilogo lako bale tena kato doko sa tunga ena waya na nona viva gara utangi na kalu na kangi maranda utukuna na weka gumente na maine tebaru e tiko tau doko nga ina waya na waingo na wekango ena sengani madharawa ena sengani pagabu mbada veiko ena pagabu rembula veiko ni ungunu telanga na waingo o kwengo na panua kethenga ena tara ena mbasa kina na mbula wherever this water will touch it will produce life kena male male nyo sa ngunu tiko ena waingo ona toso tu na vanu kete nga una lako kino e na vaga vuriti kunga me veiko e na sarava veiko na i tuku tuku nga nimbula e i tuku tuku ni veila veti na vei tuku tuku ni vei vina kati na tuku tuku ni veila veti tiku nga na vei vaga longa nga taki tiko e na vei ndusi tiku nga kenta kina mbula you will be a spring of life that waters everywhere that you will go and will continue to produce life ena ndraki ni bonu ona lago tru ma ke bai tu kina na buto nyo tu ngunu tu ena wai to buringo se na guzi wai ngo en non ro tu ina no mumbula nyo la ko bona buno buto na wai ngo ena ba pure rara ma kina no mumbula na wai ngo ena ndu se ve ko na sala na bonu sa tu kina na meda ena ndu se ve ko na ngau sala ni no mumbula na wai ngo ole to ko ya na wai ngo e kai na bola tambu o kwe sulia na mbula, o kwe telenga na wei nindina. He is the spirit of truth. Veiko watakea wei na mataka ni singani kuwa. Kuna na iskili na kena wasa evasa kabulga vitu. Tuno kwa ni reidho kwa ni sala omena turanga kakauti kwa ya. Karaidho kwa ni nduwa na uzi wai ya nronro tuma ya na vale ni soro ni kalu, the temple. There was a river that was coming out from the temple. E tu rabango na talanongo na isikirin kina wase kamulgo bitu. Tikin endo kina tiringa ruwa. Asanga e pagarau taka. Na kalou 1/3 of a mile. Ndone katuli ndone mile. Pagarau sanga e kaibu isikeli takoso. Nona takoso isikeli. Na waingo se ato tiku ngay na nguru nguru alasawa ni abana. Ibakila o kwae. Oh, se tiku ngay mira na level ni waingo. Rau tos tali, ndo tali na kena pagarau. Na ndua tala ni katolu ni maile ngai tako so iskeli sa tiko na ndurunduruna na lea wala ni wai ndua tala na ngauna rautoso ka ya wara utaitali na ndua tala ni katolu ni maile ngai tako so iskeli sa toko itolona na there ni wai na kene utu tini ngona sale wara utaitali kina ndua ni katolu ni maile ngai kawe na kaina kalu e iskel mengai takoso sa tuno ko sa sinren takoso e bangu taronga ni ngalova na kangu na matakan kuwa na udi wengo o se ngawala nga ni pagaro pagana kalu mongu kina na udi wengo mongalo sa tunga ki bale tenu ngono ngalo kina na wengo ene

changa changolanga ni na wakandu saiko na wengo ina luvudiko ina boga burembula biko ina kauti ko buli na pepa no kedanga ina marroiko ina tiku batakiko ina benga una kedza ina mataka ni kuwa me boga usa kaitiko na ndina livu ni wai o sura boga tiko bika ina mataka ni kuwa sa kone alo tambu ni kalu na nona bosa na kalu daru munu kina na beisinga, daru kana tiku kina na beisinga, daru wana mata tiku kina na beisinga, na teo doku, consistently drinking and swimming in the Holy Spirit of God, consistently eating and also meditating, living and walking in His word, every day. Na ngai rao kina beikin daru, men daru wakan dina dina taka kina, kai tuku tuna tuku nei pola tambu ni nona vosa na kalu sa den uwa o teo kwe o e mudu nei selwa umba tirua e ngata na nona vosa ni kalu tora pagan din din tau kina na ngata ni vosa ni kalu ngo ke maan daru kana tiku kina daru pagan nuinu kina daru ko daru munu tiku mai kina e na venga una kevsa e na mataka talanga ni kua wakau kai tiku na meda lebu ni nonda da tako so vikenda menda ngunu waso ma mena toi bu sena udi wen bulongo se ko ngana non dando boga welo ele complacency tu na tiko na boso boga pertania complacency kills consistency ke balen bale menda ngarra una kae e boga buna menda to u lago tani mekina mena to bu re sena udi wen bulongo le buna kae da boga da baga onga onga teke teke ni sona nga una don basi kana rin rin non don bula san don bu ton bu awa na non da rai kanda sa murieta le sona nga unisala kanda sa nanuma menda kunia kile na baga dingu na baga kangu na mataka ni kuwa au sure baga veiko vei baga longa ngata ki ngunu tiko nga mena uziwa ya ngunu tiko nga mena uziwa ini mbula ya ngunu tiko mena tobu urendina ya drink and continue to drink from the source. Irrespective of the struggles that you go through in life, this source, if you continue consistently drink from it, it will always produce life in your life. And a vagavure mbula nga, and a tubiriku kina nga nusala ni mbula, and a kautiku kina nga nusala ni nganga, on a matua vagayalo, ni ongunu tiku nga, mena waingo. Ya kousa katiko, complacency, mendangarao na vagalebu, na tamata vagambauta, ena mataka ni sigani kuwa na nondando baga wele wele taka na waitu uriko sena uzi wa ini mbulongo na nondando baga wele wele taka punga na ngauna enda woso woso na nondando mbula nda sa ngule dhava menda ndo kana na ngule dhava menda ngonu maina tau uringo sena uzi wa ingo sana ngu masu ina mataka ni kuwa meka kuwa baga nduwa ni nyo baga vuna na woso woso ya meka utelevi na nomundina na nomundina hata muna ngunu tiko consistently drinking from the source. And I'm attacking the end. Boleta, nanomuna continue to go as a consistently drinking, it will build in you resilience. Right, I'm that. And a sulia vehicle nayalo ninganga. Mona tamatanganga, sayano tamatandanda tu. Sayano tamatanda usuko suko imur. Resiliency will build up in your life. Nyosa tu, mungunu tikunga, and a wango, and a sayano usuko imur. Ena bu keiko tuku na waingo me suli tuku kona mbula suli tuku kona matua suli tuku kona nganga mona sega nenda usuko suko I muri ni ado mena ngauna nendre kona sega nenda usuko ki muri kona tunde tiku mbala tena waingo ene suli viku na mbula mo tunde na baka sama matata na yalo binaka na loma binaka ena baka bure tiku nga na waingo ena mataka ni sega ni kuwa bebu ibuke bekendaru na kalou nindaru na nungu Yetiko, the real undina tratiko, the Munutikunga, when away to Vringo, and who's the way in Bulongo? Kendaru, we will build up a life of resiliency, and Dorna Tamatanganga, Dorna Tamata Sinavalati Rara. Another word that I would like to bring to them, Dorna Tamata principle, Dorna Sando Yavalati Rara, Sangan in Retikandaru, and under emotions in their feeling, and Dorna principles will stand on principle, will be men and women of principle. Na principal ya na nondaru wakan dite kender tu kina gosa ni kalu na dina rarama nona gosa na kalu kain kalu na anutam na benga on kedesa baleta na wakangu na wengo e kauti kender tiko kinambula this
water as we drink, continue to drink, consistently drinking, and also in the Word of God, we'll continue to eat and meditate upon, it will transform our life from glory to glory. It will take us from a journey from glory to glory. Oh, and I will kick and rock in a kalu, and I'm attacking in that. Dotalanga, Dongara, Novalevu, Kevaka and the Savaka Sangara, Talitukishona Mataniwai, Mendaro Kunikin and Avademu, and Andorna Toto Batan, Songsungulutu, my Melautisia, Songsungulutu Melatosia, Baska Kin and Andraki, Nimbula, Vayalongo, Ersangula Dava. The way Candina, Ersa Ritir Navica, Ersa Merida, and Ilolongo, Ersa Meroca, Sasa Divertkin and Androsa Lautenkin and Rovanana. So, Solo to Meletas there, Sale Vutuniao, Sakaukawa, Sabungan Vicartas, Ersa Tubukina, Carasanguilla, Nacandinango, Merangun Tungam and a Toburia, Chisun, Caristo, Redan Ran, Vagataklan, Ken was a Tulusovul. Na tōrea sa tuitumba. Sa ndo tenega, ndo teno na ngusnuai, era sa ngunu tiko kina. Au sa amasu ina matagani kua, nandaru kakoni vaya, bale tena basika bikendaru, nambula ni ateata, nambosiko bikendaru, nambula ni sengani katakata, sengani mbata mata, kai tukuna bangone bola tambu, ni tukuna unangone turango Jesus Christo, kina nrangi nambula, vangayalo ya, au na luara kikimdo. Na vosa vaga peritania, Na vosa vaga iperiu, se vosa vaga kriki, koe labitu mekine na vosa ya, na vomit, e lagome na vosa ngo spit, e kasiviti koe vosa mbeti, ke kaibango ne vola tabu, auna kasiviti iku tani, e tautumba. Vagarere vaki, ke vaga enda ntingitaka, menda ngunu tiko, menda ngusini wai, e sengani solia na kalu. Kungana ngauna, nda sale tawa wabina nanda tanga, nda satu binaka, Nungang auna and the Sanguila Zavanakal. And the Sa Nanumangan and the Sam Bolita Kikenda and Nonda Kaukawa, Sam Bolita Kikenda and Nonda Wuku, Santa Bolita Kikenda Tunga and the Ka and the Sakila, our experiences, Nungumasu in the Matagarikua, Vainduna Vanua, Moliskina, Moranio Kunekina, Nambula, Ayukoya Kandina, and the Wabuli the Vico, the Bakatubura Vico, Nambulantina, Koyrokovana Kalu, Koy recognized the Kalu. Lesu molengunu tale. Kina uzi wa inimbula kwa isanga ni madara ongo. Ena mataka ni singa enda inda. Ena waka takila. Ele waka rita italikina. Na kaya waka rita kibe iskili. Ena iskili waka basa ngabulu kabitu. Lelo ura itali. Basi katali. Ena ebola ni waka takila. Ninda raida tiko. Na kaya ebosa tiko kina na ebola tamu. Raida tali na raibotu. Na nangasi kachoni. Na uzi wa iwatal ngaya. Yen ngonongo sa sengani ronro mai na vali soro sa ronro sartunga mai eno nona ndam ndam be bagatura na kalule bo chobo ni leunga ke kavango ne bola tabu ena kena tairuru e sa tubutukina na kauni mbula eno wero uteni ena reda kina ndua yeno na bagata kila sa le vori te mai ni sa ndam be tu mai na kalule bo chobo ni leunga no nona ndam ndam be bagatura ka sa ronro tu mai na wa uzi wengo Na uzi wa inimbula. Sa tairuruwa ni uzi wai. Sa laure tukina, sa tukuni tukina. Ni sa tungu tukina. Na kau nimbula. O, mebebuke pekenda. Na kalu, ena matakani kuwa. Nda reida tiko. Na rara mandina. Nino na vosa na kalu. Na bimbi. Mungunu tiko. Mwena sosu. Ausaka nindou. Aundou maroroya. Nandina ni vosa ngoo na wakangu. Na kambimbi mungunu toko nga maina sosu. Bala tena yalo tambu ni kalu kwa saba hondo ni visao. Jesus Christo saba hondo ni visao. Na vosa ni kalu saba hondo ni visao. Endei tiko nga maina liwe nda indai. Ka katao mundu. Bebebu kebe kenda na kalu na matakano. Kla keba kao ona sanga ni ngunu tiko maina sosu. Keba kao enduna manuwa sa ngunu tali tiko maikina. Rongo dia wana wakangu. Na wole ake aina keno wa sendua tikina ono. Itu kena bang otai tai bagalim. Yo tata musuki lele walengan ang nomu tata musuki tiko. You have us, you planted so much, but you have us thing a little. O kana o teri mama urawa. You are not satisfied. O ngunu, but your thirst is still there. It's not quenched.
Oba isulu shari baklana katakata. Ombata matati wa. Dona kana no muzaka zaka tu ba ko na levu ni lavo orawata. Yo tawana tikunga na tanga didila. Na kango na matanga ni kuwa. Au sa masu. Bebe buke na kalu veiko batakeo. Mendar usara. Te ilesu talemanda. Mendar usara. Ngunu nga mai. Ena. Ena. Na tobu rinimbula. Kapabuna ndundu nga kalu. Kasulia na kalu veiko batakeo. Kongo. Mendaru na rei tiko kina, daru na ngunu tiko kina, mendaru na ngalo tiko kina, ena vei ngau na tauta kasara. Ni sa sulia galesia na kalu. O koe ngua me tiko bete kikenda, me adabana ngau na elesu mai kina na turang. E vei muke vei ko batakeu na turang ana matakani kua. Your source has to be God himself. The door to that source is Jesus Christ alone. And the door for you to open that door is through faith. And the application of the door of things that have the life to flow into your life is by humbling, obedient, and the talero rawa, kaya lumalumalumutiku, wanakalu. Bebu kubi kenda nakalu na matakani kuwa. Your source will reveal your life. Kema kao ngunutiku kina tobure dhala ena bagare itaki kuwa. Ena bagare itaki kuwa. The source where you are, or where are you drinking from? Will reveal out your life. Will expose you. And na matagani sa ganiko. Kani utu oti muna tineke na nabagasam mo. Yung ngunuti ko mena sos mo. Kwengo. And na piso takati ko na numumbula. May nambulo makawa kinambulo bau. And we ngaw na ketsa. It will transform your life from glory to glory. O na toso tiko nga may adaba na ngaw na. Katibiko kina na turanga. Siya na ngaw na sa tangi kina na dabuin ko. Rosavitata. And matakani sigani kuwa. My prayer that God blesses you. Eh? In dua talena, nona vi surete ni kalu. E surete tigo kuya. Menda may ngununga. Ena waingo. But whoever drinks from the water that I will give will never be thirsty again. Ever in fact, the water I give him will become a well of water springing up within him for eternal life. Chonin kenawaseva. If anyone is thirsty, he should come to me and drink. The one who believes in me will have streams of living water flow from deep within him. He said this about the Spirit. Them that believe will receive. Ena mataka vina gandendai, o kwengo, ena vavure na mbula. Kwengo, ena sule viko na rai, na matua, na ilesu isaga. Kipa kanduna vonu osana, lako tu kina, sako loko sisi tiku kina. Ngunu talena, wai ni mbula ngo. Kwengo, na ilesu isaga ina ni mbula. Mwana malesu tale, kina wai to vure ngo, sanga ni madarawa. Kanda vavure mbula, ena vengau na keda nga. Vakalu ngotekenda na turanga. Ena mataka ndendai, tamangu. Nomini vosa satalai. Nomini vosa. Wambau tu saro tiki mami wabi naka na matakani kuwa. Wera na baga rorong na matakani kuwa. Eri sotapa tumbeka na nrenre. Eri sotapa mbeka na rarawa. Eri sotapa mbeka na mosi. Karabaga sangra na baga ding. Parmangu na vosa ngo. Na itukutuku ngoku ni saba katera. Satalai kina non rambula. Mera rai lesu wai kemoni. Sai kemoni nga na wai nimbula. Sai na tobu rindina. And don't romakina, no in bulla. Sangani mother rawn, carried away scaly, Turanga, carried away one dinin the way scaly. Sangawalangani knocking wingo, meratak metacosotico, quemengalo sarangak. You're no winning bullongo, visurity took it and only to raw chisu caristo, making me low and making me lingun, and a cauta living, the caramada vialo. We know about Sara and Matagan Kuan Clo, Ningay. Talana bosakin, Matania Londra. Resapan rorongan matan kamu kini nan rambula merakilanan dina turanga andina ngosa kemo nindondonga chisu kosana ne mami masu sabale suya ne nomuni na langi langi rokovin to kai bosa vina katengi ne domni sa masu ne domni chisu ne bambulan dina endua bonga amen ena mataka ndai vina bagale buna bagato tundalinga tiko mai na barro tiko mai na ipata pata ne bingarabingo ena mataka ndai
na bagali usar au sa baga bini bina katakatikan bina gerabi na matakan kuasi sa bini na bagali bu na rukutatu na mataka na so ni mataka na bata mata ni mataka rao kinan na bina gerabi na mataka dente no nungu basu na bakal mo teki muniti ko na turang baga bini bina katakiti ko na bata bata ni bina gerabi na kaya na so liti ko na na bitokod may na mata bu wale na wale batu na bagali bu rindini talatalang kasi chiu wale batu ane talangase William Balabatu wakina besista Belinda Brad Kevin bina wale nalo bina kana lo masuli ne kena rawatiko ni toko ni tiko na vaga vaga ni kena bagan deota ki tiko na bosani kalu ene bi mataka ke tani bi bagar wai na wale buna mataka ni sigan ko bi suri tal tunga na ba engarabi ene bagar suri tiko ni sigan mataka mai temos ke baga tiko na Kalau baca temu tu, sabi surat itu kan, baca surat itu kan songgoni, na sihri church, nandua na kaloko, na singa tambun ni matakan, na bengkara na ital tala, kameli, na ital tala cheke, ro na bengkara itu kan, na mai temu tu ni singa ni mataka. Usa surat itu kemeni, na biokani ni tiko mai temu, kina songgoni, na sihri church, na singa tambun ni mataka. Baca kina telangan gue tabu, na sasra tabung gue. Magadurit ko na songoni na kono sa bulu bed fit na westamo na girl guys hall magadurit ko na nabenggara ni sigana mataka ni mama ni tini usas bisuret ito kani manda ngoleani ke bai sendo na banua ni li sokalo kina usas bisuret ito manda li sokalo wata kina manda grabo wata kina na kaluwe na sigana mataka Liverpool City Bengkara itu kau kina Liverpool City Church, enandoan revolusi awal kelima Beach Street, Liverpool, enesikan ini mataka bima manetini nanti kau buat kira ini bengkara bi, sana kau masuk mana bimbo kena kelu, ramuan apa yang awal kau kina, nasi sebagai Liverpool, saya sebagai serane sendiri ramuan oleh bengkara bi kelu kina, awal saya bisur itu tu kau nabi kemani, enandoan revolusi awal kelima Beach Street, Liverpool City, nana bengkara bi netral tanggase, William Balabatu. Ana ben garabitiko kina ene singa ni mataka ene mi mamanti. Rondo tale bina wale buna baga tunda linga mai o ro mai. Ana mataka bina ga tale ende indai. Ke tu sa baga mode tiko yani ene bono ne ben garabingo. E dabo ni kalunga tatiko. Bina wale buna.

Ia menda sinai, menda sinai, menda tamata sinai tiko e na mataka vinaka e ndai ndai. Au sa avakayan rawang bula tali tiko mandai ni iwi kemuni na turanga marama dhurubo ngone leo ke nalalai. Lube iwi ti matentu itu le sana iti ni kava. Oni sa siama tiko mai, se sa vakarorong tiko mai. E na sala ni kakambura kiongo, ni ndomu iwi ti eserne. E na radio 2 triple UFM 98.5. Au ndo kakambura ki tsebe ngarabi tiko eni kina. E na vei vakaruai tuk dhoko. Ya beki muni na sema tiko mai na ibola mata na mata ka vinaka ni kua ni yan vinaka ni mata vinaka mai na mata ka vinaka ni kua lati lata mada ni yan vinaka marama tau eseta ni yan vinaka mai sista yan vinaka sar na sema tiko mai na mata ka vinaka ni kua lote yan vinaka nong lewa na mata ka vinaka ni kua fala na master ruby vinaka sar vaka lebu na sema tiko mai kanda una nama kitiko mai na nondang unongo na ito ke eseta Ya bagian rara-rara batiko ya ni beke munito udok sar. Iko senggai yang ratiko maina muade o senggai dolar itio tiko. Seo senggai siama tiko maina ibola mata ena mataka vinaka ni kuwa. Au sabah kaya naka bakam bulat tiko ya ni beke muni ena mataka vinaka ende dai. Wang bau tini na totoka tiko na bingkrabi, totoka tiko na weitabi, enda sabaka itabi teki anda tiko kina, enda mataka binaka ni kuwa. Weke muni na lube video ni so tiko baka mataka, wanda tiko may na train sa alim sara, weira na lube video, weira na lube anda. Era so tal tiko nga baka mataka, enda buku ni ngrabi tabi. Andrakin batang bata tiko, tau-tau tiko na uda, enda mirmir tiko na uda, enda mataka binaka ni kuwa. Ia baka binaka tiko buana kalau, ni rao tiko iweira na lube anda, mera so tiko baka mataka. Taklelai kalaki ngarabi tiko na itavi mebaka nga na vikadivi erkadivi kina ya veiko sauti ko baka mataka na mataka vinani ko siyama tiko mani wala mata siyo siyama tiko mai na sali kakambura kiyongo ni radio 2 triple UFM 98.5 Saba kaya na kabakan bulat tiko yan iwe kimo ni nando mo iwi ti eserne e na mataka binaka ni kwa. Wakan bauti ni na mamanda tiko na ang karabitabi e na panuwa daba nga. O karabitabi tiko kina sena asa ni koro daba nga. O bing karabitiko kina e na mataka binaka ni kwa. Wikimo ni na tiko boli bak ngande. Sista Mereo ni Jadu Ram kele tiko may na noa Pastor Chiu Balibatu kele tiko may na noa na buku ni lakulaka bak ngande na nonda banua sa wakayan na tiko yan iwe kimo ni nando mo ibiti eser ne ena mataka vinaka indi dai baka talanga kina beke muni na lube ibiti oni tiko boli na vunu ngo Australia vunu rarambo Australia oni ngande boli tiko kina mai Malevani mai Queensland mai Adelaide mai venga na se Australia o ngande tiko kina ka sema tiko mai na bia uli uli ni venga rabi ngo saba kaya na kabakan bula tiko ay ni ki beke muni ena mataka vinaka ni kuwa baka talanga kina na lube ibiti oni tiko ngori mai na ni venga rabi tiko mai na via sai buru-buru taleso o ni ndau nanama ki tiko mai e na kakamura ki ongo ni FM 98.5 Radio 2 triple O ni domo i viti e serne saba kaya na kabakan bula tiko ay ni wikim ni wikim domo i China wikim domo i Dubai wikim domo i Amerika wikim ni mai Amerika saba kaya na kabakan bula tiko ay ni wikim ni tapi na numi tiko ay na masu yana puno tapang ayanda tiko kina sai buru-buru tapang ayanda tiko kina men tapi na numi tiko ay na masu yana buku ni sasanga yana buku ni sasanga yana sasanga tiko kina en ang ngono binakongo ye weekend to serne o sa bakayar talani weekend muni na mata ka binahan ni kwa te ndo mandanga na serve ko ba gospel weekend muni ken sara na italo tala ni be matalo tu yango i kristo en mata ka binahan ni kwa sa bakayar ka bakam bulat ko ni weekend muni en mata ka binahan din dai binaba le na bingarabi na baka bingarabi ti nga ni bangarai ti ko ira na yali ka bakale si ti ko na yalo mele subuana klo en bakai tau ti oti ni ngono ngo weekend muni na marota ti ko na no muni singa ni happy birthday, happy belated birthday, Iweke Muni. Dona singa ni suthu, engan reviti kwa teksti kumai, engan reviti kwa kambura kiani. May viti, waya chuta kambara mbete, may waimalika, may nandi. Rata umaru takatiko na nabubale na nona sayadha pambula tala mai. O chuta ena, mataka vinaka ni kuwa endua tala na embaki ni mbula vuhu. Nambula vinaka, nambula vuhu buwai. Ewe iwa karuta kitiko kira na kalu, ena mataka vinaka ni kuwa. Tal tala ni ukira rendini,
Rau siapa tiko mai, rau warro tiko mai, sen rau nasiapa tiko mai baka malu ay, na bukuni live ngo, sen bukuni kakak murai ngo, ay na mata kami nak endai endai. Rau warro tiko mai Guildford, sama kaya anda kapa kambulat tiko ni weekend munrau, nando mai VTSR ne, ay na mata kami nak ni kuah. Weekend mundo nak kavitu, mundo na weekend karaviti ko ay na mata kami nak ni kuah. Happy Sabbath ni weekend mundo, baka kami nak tiko baka lebu, ay tiko kaya ngan ngo, ay nando ngan ay nak iyo ay na mer, baka kari tiko na alam mer. Les wana kalo ena ngau na binaka ni kuwa. Ya, tendo mo na nga na serva ko speli. Menda na na numito doko kina, ena buko ni tabi o sabo kay tabi teki ko tiko kina ongori. Na numitiko, ni da sa masula ki oti tiko, ena mataka binaka indahe, kabakang bauti ni na mamanda ni na totoka tiko, na vingarabi, eda na vingarabi kina, ena singa binaka ni kuwa. Ena serongo, ena onda talemanda, ena mataka binaka indahe.

Yeah, the bamu bina wale bina bukuni sero ya ena mataka binaka ende ndai. And the way bitia ser ne rokova kanto kati ko na lawa ningele enda butuka senda salewena tiko ena ngonongo. Enda baka na numira kina na kena matua era samba leani. Oira era sembula tiko ke ira na kena kawa tamata. Wayanga oira na ite ukeni bunua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Matapos na ni kwan, dapat kami pinakatali ko nga baka lebo ni toko ni tiko na nondang ngaw na pinakongo. Dapat kami pinakatali ko baka lebo wero ni talatala biliutak ni Liverpool City Church, talatala Chiu Balbatu, pagkakin na we talatala William Balbatu, na buku ni nondraw lamasoli tiko, kena yalo pinakatiko, me toko ni tiko na nondang ngaw na pinakongo. Wero to talanga na talatala bibuke, talatala Jeff, patike talatala Ruby Jones, talatala Les, makatang nga kinawital talatonga. Wiki mo ni talaga na matapubale ni Liverpool City Church. Pinabale mo na kaya natoko ni Tiko na nandangaw na binakongo. Rauti kinawiki anda na ito kay, menda birongo din damo Tiko e napatabata ni Benga Rabiongo. Ya na buku ni sokalau na singa ni mataka me baka nga saka di baka tau manda tiko yani na nonda itala tala weng rabi ya na mataka binaka hindi indai rato na Liverpool City Church rato na lotu tiko ena bi mama ni tini ena singa ni mataka ke baka o tiko baka buli ti Liverpool o tiko tala nga baka ngande o bola ka tiko ena yasa ni Koroya Liverpool kasi ang atiko nindo na val ni lotu o reida ena singa ni mataka muli lotu kina arto sabi suret ito yani na Liverpool City Church. May pagkanga usaka yun, tika buti ko nung ito lotu yan na bi mama ni tini yan mataka lalay ni mataka. Kina nung ito wal ni lotu, etiko en duwa walu lima, Big Street, Liverpool, en na mataka binaka hindi indahe. Ya, daba kami binaka tiko, en na buku ni Loma Bipsolil, kina yalo binaka, erto rauti kina na Liverpool, matapapal ni Liverpool City Church, may rato toko na tiko na nondangaw na binaka ongo. Ya, yeah, na buko ni itutuko nga, may na Liverpool City Church, and doon na na conference na leda katiko i Canada, visureti tiko na Liverpool City Church. Kena iliuliu tiko na marama na teltala, Chiu Balbatu, and na buko ni songo oya sena conference oya ena laki baka edurtiko Canada. Kena itukutuku baka matata ni lako lako ya ni ngay giri ngaya ni ena nambongo na saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua ena mataka binaka hindi indai. Rawaniko ngole talanga ena ilako lako ya. Iya kena itukutuku baka matata ni giri ngiri ani ena namba ausaka di baka ya nyo ya. Namba tale na saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua ena mataka binani kwa ya tendo mataka na serva ko spill ena mataka binaka indindai ni sembera ninda tomana tiko na nda vingravi ena mataka binaka ni kwa na serongo bi kim ni to dok na singa isama tiko mai ena mataka binaka ni kwa taltala j ni an binaka ena mataka binaka ni kwa j sai nei valu ki me na rongo kim ni tiko na ndo na ngau na lek lek ka mayongo ni an binaka ena mataka binaka indindai bi kim ni na singa isama tiko mai ena sali kakambura kiongo ni Radio 2 Triple O FM 98.5 kapa kakina na iwala mata ni yandra ni mata vinaka mai na serongo o ni sana numikina ena mataka vinaka enda indai.

Muslim League, quando ha avuto il gioco su Everton, ho visto qualche andavo alla venga rapita il tuono stampane ni che na fanganga in politic drugs na punto volvolon ice but kaki per che na kokin sotal na amphetamine che na matangalia a tu sare rana marwan io e anna quando sotto tu hai vita non unico avevo andato a tipo non da ngani mas na tubu da mas ti con da Oslo tu non dovuno, ma mi dice non rombolo ne tambo ne sarà valo lo mutti. E na e mo che o torna a fada na lenga ni sanga mica da mo ci ni con lenga ngo. Io o qua e don lenga serro ro mona ta to ma na con la mo ci con ne che vedo che ne kai un porta che in bel marra. O kai un membo do redengo na noa ro non alloe saranga o kayu me tu talanga o kena lo ni drag ringo ora turanga sa wandin din ta tu me na de kwar ni suli ko me wandin din mat viloi ora te ni kila ko na politik drag sa do va dor tu me na na lo ni kayu ya da va ni mdan ni sarte ko nganga ro ki tu me na rera vai te bichu na va ga sa butu butu ngo Allah mesti non rembulan itu mengwani. Dan akan tarik itu ke falangnya na karena drugs le dan kawo boka. Lengga mai vale, rembiu mai vale ra. Main bulu tu bawa vitali tu lengun sal. Karena kaya Allah mesti kira kira na na koko ni drugs pekanggo. Dan dona news butuh kata kata lagu tu menunggu dulu. Bawa kita kerja kau itu tu nanti gunuan emas dan nanti itu kena nanda. Sudah baru nanti tu kan dah dah lihat sudah kau nanti bawa ke nobis dan engkau nipu. Me tu boleh me uli nanti yang kau lihat. Kau sih bina non ravi pesta kena idul lah. Idul tu kena na lingan rara nan rara visual tak cuk. Kau ente cuk kira kau tu tolong na HIV. Yo ni nama kata kena kena ribu-ribu yang nak baru kata macam ni, dapat juga ni walaupun minister cuma menangun ni yang banyak barang mungkin kering kerana takut juga kini, dan yang lalu besar nak baru macam juga ni guna kemba mentali sarapan nak ada besar mandarra, sabah kayu itu na elu ini non rumbula, kena non ra, sekarang non numpiran lebih pun semua, sekarang numpiran lebih entah. Non romi zoko tu na kodonia londra na ratrana keni labu ka bagatu mulia ke tu na ngoni komi vitio don da da li usa te ku ta na mate volo ke no vis o mo tenere vaso svata ke na ka to do kama da revi dona bisinga bina ka bisinga vo boli tirna no di tamoni e na bisinga ni mataka Na boli buna bono ni buna kani na mada mingo nta sa baba de tukani na non rasi ka tambu retina da bono ni buna tani vero retinanta non rasi ka tambu non rambula nta baba ni buna takna non rambula retinanta na mbula ni bingara ke lom ni buvale ke na deito indo na buvale mbula ta non rara mango sa na tina ri tumber na vi susu o to wani susu tiko ra tumber tu na libenta ra garo ni chuno patama ta sa ti bu wala ti ko mengo non ro pagi suluta ki non ro marroi to sa ko ni bina to kan bir ni tina na sa ta bu mengo en mo ni mada mengo non ro sa ta pa ni bina ta to kan bi kem ni ka sa na da ti no mata ni ko bi kem ni na matua sa lo mo tian da bi mo sulo ki ti ko ga nga ti no mo ni bo bo ta ga nga ti no bu ba le ga nga ti no ala bi za za ka na bi ngare ki sar Kami pun ada Robin yang doang naseri, dan umi tu makin ada ngoni bete pes, kami suatu susana nanda, Robin kerap tanya gue pes, salolom tanya ni, macam ni, ni kalungat juga, nak

Yenda baka bini bina bale buena buni seroya aserti ko ni sui mamada ena mataka binaka and then dai wala bati ko na sui ngori mamada tiko se aserti ko ena mataka binaka ni ko randini Mereoni sendo ndo ni yan rvinaka na vale una semati ko mayana mataka vinaka ende dai ya na serongo moni sana numi mandanga kina randini na mataka vinaka ni kwa veke moni to sara na maramatina oni baka baka roti ko ena buku ni singa tambum bimbi enda na baka ro lakdru mati ko yani ena vula vo wongo le buna beval ni lotu erna ngaravati ko na ngunu ini ena mataka vinaka ni kwa so erna baka baka roti ko veke moni na nana ena buku ni singa tambum bimbi sa kotongo ema tando ya na singa tambu ni tina veko tata baka baka roti ko ena buku ni kana kakana ni keinana biki mdo na ngone bambuti ni onina baka baka roti ko na tata ake na ngone ena buku ni singa tambu bimbi oya na singa tambu ni tina sadana lakuduru matiko yani ena vula ongo ome kana kene karuti ko ni singa na singa ndi dai ya weke muni kera sarna tina ena mataka vina kani kwa na serongo e nomuni ena mataka vina kende dai rendini meroni du sendundua na ser talangango ni na numikina na nomuni tiko voli vangande ndi na ngani kinyoni na le singa tambu ni tina taliti ko ina nonda vanolo manyo viti ya sana numi taliti ngayani ena serongo ena ndomo viti e serne ena mataka vina kani kwa weke muni sa kera sarna nana ke bakao sa ndo baka baka roti ko ena buku ni bali lotu o vingar na vitiko kina ena buku ni singa tambu mbimbi ni tina enda baka rola ko dhuru mongo lebu enda na baka na numa tiko kina na buvale lebu na buvale era na baka na numa tiko kina ni sayali na tina ni buvale ya enda baka binibina katika nga buwa na klo ni oko e tama e tina tiko ni ndo na buvale baka ke bada sarmanda ke sayali o na sayali o ta ena loma ni buvale rongoane ni baku ko tiko baleta nikalo e sa na tamamu ni katinamu ni tiko ena iwa tau tiyo tini nga unongo ya beke muni na nana tau dok sar na serongo onisa na numikina ena mataka vinaka e ndai.

Ia langilangi sambula viki andana mara matina, eh? Ena mataka vinaka nikua na sere roya andana numitiko kina. Maina domo eviti e sere ne, ena mataka vinaka indindai. Ia ena mataka vinaka nikua, Sister Chiu, ena Sister Chiu Jaba. Pakaro ungo letiko mai Kenley Vale, pakaro ungo letiko na ngande eviti. Na sere ngo maramatao ni sana numikina, ena mataka vinaka nikua. Vakambauti ni na nini sa vakavakarau tiko ena vuku ni ngande inonda vakadhangi dhangi tiko ena vuku ni dhakadhaka e Australia ya na sereongo maitao ni sana numikina na numatiko ni mataka maramatau chiu jaba ena mataka vinaka ni kuwa go na sereongo enomuni vakatalanga kina veke muni na tiko voli vakangande Seo ni bakabakaruti ko na buku ni ngande tal-tala ni Liverpool City Church ngaliti ko yani na loma ni madaw enda sabak nanda kuya tanda taliti ko may na singa na noa da bakabin bin nakati ko buwan kalu na buku ni nona we mararuti ko na nonda bula rati kini nda lako libe si ko ibanua da leso taliti ko may na maro kina bula binaka nenda sala kiso tapakabiwa kaniya Sister Chiu Na serongo sana numikina ena mataka vinaka ende ndai.

Yena sere asiste chu ena vugni nomuni na ngale tikungori ena nonda vanolo maniko viti na sero ya osana nomuti kina na mataka vinaka nikua. Ya ena mataka vinaka indindai na tutunga me kamburakiani ena vugni nonda vika enda nalako vakai dhortiko se ena vunobudi tiko kina ena veisinga satu ya matanda. Ongo Liverpool City Church etoko na tiko na nanda nga una vinaka ongo roti kina iwiki anda menda virungo dindo motiko ena batabata ni vinga rabi ongo. Wiki muni na siyama tiko mene ibo la mata vinaka sarapa kalibu na siyama tiko mai ena mataka vinaka ni kuwa. Ya na itukutuku nga ongo mena italtala ni Liverpool City Church ka iliuliu taletiku nga ni global team ene lakulako e Canada. Keda matai nga e baka vina katakitiku mabakalibu na team ni mission e ngole tiko yani. Ngole tiko yani na mission ni ka i Queenslandi. Ena ma loma ni madawa enda sava nanda kuya abili utakiti ukina na nonda ital tala vingarabi na mataka vinaka ni kuwa tal tala John Tupo Lewa vingarabi tiku mai dabo ka li utakatiko na mission timongo ni dabo kina Liverpool City Church o dabo e valini lotu e teite wakikina na Liverpool ena mataka vinaka ni kuwa ka rasa lewe lewe saratiko na lewe na tiko na valuti ongo ka vingarabi tiku kina sebe li utakiti kina na naital tala tupo lewa ya enda buku ni nondo tu mission ena madha sauti totoka sara na ngole ngole o ya bili utakitu kina naital tala tupo lewa kasaba kabini bina katakati ko yani orto na nomundo ital tala vengarabi bili utaki ena valdi lotu ni Liverpool City Church ena buku ni lako lako baka mission o ya kene karuanga ena buku ni baka nga usaka di baka tau mandati ko yani na ngole ngole i Canada ngona WM Global Meeting velu tekitiko kina na marama na italatala ngase ni valini lotu e Liverpool City Church waya talatala chiu vale batu ena takatiko na ngole e Canada ena buku ni ngole ngole ongo ena ikatini kaono ni singa ni vula o September se voto ka ka nyo ngo e vida vata na vula amena da ti kena ba ba ke ba ka o iko en dua e obia ndua vata ke rato na leweni global team ngo monila ki ngale ani Canada ene ka tin ka ono ni singa ni vula September ngir ngir ani ena namba ngo na sai ba ba limandua walu ruono tolu sai ba rua ena mataka vinaka indindai. Namba tali mo ba to karu taka o ya na sai ba vali mandua walu rono tolu sai rua we ke muni na tal tala ni bian do ba tiko ene ngole ngole ngo se o ke muni na randin tal tala we ke muni na ve ta mata yan dua a ve mata lotu yan o Kristo a ke ba ka o bian do ba tiko kirto na WM Global Team ngo ne katin ka ono ni September angir ngiriani na nambo ya na namba tali sai ba vali mandua walu rono tolu saiba rua ena mataka vinaka indendai. Tendo mo nga na servi kenda ena mataka vinaka ni kua menda na nanu mito da tale kina ena buku ni lako lako enda sa lako tiko kinongo kina vingarabi enda na vingarabi kina ena singa vinaka indendai.

donate ng Talabibuke. Pasta Jeff, Pasta Ruby, Pasta Tonga, Pasta Kay, Pasta Les. Kaya mo niya na matapuwa Liverpool City Church. Ano po kunin naman yung lamas soliti ko. Mito ko niti ko na nandang ko na binakong ko. Binaksara baka Liverpool. Na naman daw yalo binakati ko. And sana na natikinong ko. Kaya mo niya tal-tal tupo lewa. Binaksara baka Liverpool.